0: bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
1: Di naman ako nangungupya.
0: Eh, bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
1: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
0: Ah, eh, yun lang.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: animals.
1: Ma'am, karabaw.
0: Ma'am, tatay ko. Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya? Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niya sinasabi tatay ko, animal ka!
2: Yun lang!

0: campus with your kids and friends. For sure, you will be amazed on how Taft's faculty and staff handle their students. About the classroom facilities, well, it's beyond compare. Taft's has the best for your kids. So what are you waiting for? Visit Taft's during office hours. We have campuses in Santiago City, Cagayan City, Ilagan City, Ros Isabela, Solano Nueva Vizcaya, and Alicia Campus. Next year, Taft's Science Campus shall also be launched. See you in any Taft's campus. I am Aldrich, your student broadcaster.
1: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
2: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo? Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy? Umayos ka, Nay. Huwag ganyan.
3: Yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Nagkita na kami nung ka-imyo ko sa FB. Anong itsura? Maputi, makinis, mabango, at mapera. Guwapo ba? yun lang.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Natin, si Paring Juan, tsaka si Pedro. Tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin, sila Bobong, tsaka si JR. Diba? Tara, tawagin natin.
1: Wait lang. Teka lang. Ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita?
0: Yun lang.

0: pilingera. Uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman. Nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

0: ang iniisip mo?
1: Na naginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
0: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
1: Angge, ako kasi yung nanalo.
0: Ah, yun lang.

0: Bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
1: Eh paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
2: Ang gawitan bakit?
0: Eh, yun lang.
3: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on Taps Radio 24/7.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Border Mix on Taps Radio.
1: Maaari pang makita kita muli bago matapos ang lahat ng ito. Saglit.

0: kusina natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

0: mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.

0: Sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
1: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
0: Ate, buti kong one

0: Hindi naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time, it's now 6 o'clock. Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

0: Mahal, saan ka pupunta?
1: Magkano ba kunang lalaki?
2: Ay!
0: Bongga! Perfect! Dalawayahin mo ah, para tigista tayo. Para pak na pak!
1: Ah, yun lang!

Alas 6:47 ang ating oras, mga classmate. Hi, kamusta po? Ang title ng kanta na to ay Fuckboy. Hoy! Fuckboy. Magandang umaga, ngayon po ay October 12, 2020.

Yung tipong akala mo magbabakasyon ka pa. Yung tipong akala mo makakatulog ka pa ngayong araw. Pero huwag ka. First day na naman ng trabaho. My God! Sabi nung isang nabasa ko sa Facebook, sabi nung isang kaibigan ko eh. Kailan kaya magiging rest day ang Saturday at Sunday? Naku, parang wala namang ganun. Lahat ng araw kailangan kumayod. Edi nga, di ba nga, dami-daming pinagkakagastahan ngayon. Tapos, wag ka.

0: campus with your kids and friends. For sure, you will be amazed on how Taft's faculty and staff handle their students. About the classroom facilities, well, it's beyond compare. Taft's has the best for your kids. So what are you waiting for? Visit Taft's during office hours. We have campuses in Santiago City, Cagayan City, Ilagan City, Ros Isabela, Solano Nueva Vizcaya, and Alicia Campus. Next year, Taft's Science Campus shall also be launched. See you in any Taft's campus. I am Aldrich, your student broadcaster.
1: The long wait is over, finally. Here is DJ No Name on 107.1 Taps Radio. Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Taps Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
2: Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Minority Black boycott sa Vice President Sara trial. Inilutang. Tatlong Pinoy. Pero sa latest yata, apat na yata to eh. Sugatan sa Houthi attack sa Saudi airport. China! Nagtapon ng basura at nangisda sa Spratly Island. Edukasyon! Nananatiling top budget priority, pondo ng kalusugan, nadagdagan ng mahigit 12 billion sa 2027 budget. Ang lalaking pera, wey! At ngayon, sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Dito tayo sa kabila kasi mas updated yata to. Apat na nakalagay dito eh. Pumalo na sa apat na Pilipino ang iniulat na sugatan sa pag-atake sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia noong Sabado, October 10. Diyos ko pong mahabagin. Tatlo ang sugatan. Tatlo sa mga sugatan ang kasalukuyang nasa ICU. Samantalang ang isa naman ay nakatakda ng ma-discharge sa ospital. Batay sa inilabas na pahayag ng Department of Migrant Workers o DMW nitong Linggo, October 11. Wala namang naitalang Pilipino na nasawi sa pag-atake. Sa kabuuan, 12 katao nang nasawi at 309 ang sugatan sa pag-atake ng Houthi sa King Khalid International Airport sa Riyadh nitong Sabado. Ayon naman sa Department of Migrant Workers sa Riyadh, kasama ang Workers Welfare Administration, patuloy namang nakaalalay ang mga ito sa kinakailangang tulong ng mga sugatan habang kasalukuyan silang nagpapagaling sa iba't ibang ospital. Dagdag pa ng DMW, nakikipag-ugnayan din ang kanilang tanggapan sa mga lokal otoridad at mga ospital sa Riyadh upang kumpirmahin kung may iba pang mga Pilipino ang sugatan mula sa pag-atake. Oy, yung Houthi Rebel Group, oy, naghahasik na naman. Airport ba naman ang atekihin? Di syempre maraming mga walang mga inosenteng mga civilian ang madadamay. My God. Samantala ito, balita mula sa West Philippine Sea. Mariing kinondena ng National Task Force for the West Philippine Sea ang illegal na pangingisda at pagtatapon ng basura ng Chinese vessel sa paligid ng Kota Island sa Calayan Island Group o Spratly Island na bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa ulat ng NTFWPS na monitor nitong Biyernes ang pagpasok ng dalawang Chinese vessel at 22 na maliliit na mga bangka o sampan sa karagatan sakop ng Kota Island. Ang Kota Island ay nasa loob ng munisipalidad ng Calayan, Palawan o Kalayaan, Palawan at kabilang sa siyam na inlets na nasa ilalim ng jurisdiksyon at inuukahan ng Pilipinas sa KIG na bahagi ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sinabi ng NTFWPS na nasangkot ang mga Chinese vessels sa illegal na pangingisda at higit pang nakapagdulot ng pangamba dahil sa pagtatapon ng basura sa lugar. Anong basura yan? Dahil dito nagtungo sa lugar ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard kasama ang Philippine Marine Corps at Philippine Navy upang paalisin at pagsabihan ng mga Chinese vessel na lumabag sa teritoryo ng Pilipinas. Gayunman, nagmaniobra umano ang Chinese mothership at pinalibutan ang mga maliliit nitong bangka. Sa kasagsagan ng insidente, ginit umano ng leader ng mga Chinese vessel na kanilang teritoryo ang lugar at pinapaalis ang Philippine team. Ano ba yan? Samantala, sa iba pang balita, nananatiling pangunahing prioridad ng Kamara ang edukasyon sa panukalang 2027 national budget habang dinagdagan ng 12.23 billion ang pondo naman ng sektor ng kalusugan. Sa House General Appropriations Bill na aprobado na sa ikalawang pagbasa, nananatili sa 1.107 trillion ang pondo para sa edukasyon. Naglaan din ng karagdagang 10.055 billion para sa mga programang sektor kabilang na ang tulong pinansyal sa mga estudyante, pagsasaayos ng mga paralan, kaligtasan sa eskwelahan, at paghabol sa nawawalang pagkatuto. Kabilang dito ang 2.1 billion para sa tertiary education, subsidy 1.77 billion para sa tulong dunong program, 952 million para sa pagpapatayo at pagkukumpuni ng pasilidad ng mga paaralan. Samantala, umakyat sa 358.82 billion ang panukalang pondo na nasa kalusugan mula 346 billion sa National Expenditure Program. Oy. Ang lalaking pera, no? Eh kung yun sana ay magamit talaga ng buong buo. Oh, kaya lang ang paggamit daw ng pondo di ba? Lagi nyo naman napapakinggan sa mga hearing, di ba? Anong sabi? mga nasa 40% na lang daw ang totoong nasa proyekto. Saan napunta yung iba? Napunta daw sa SOP. Samantala, meron pang isang balita dito na idagdag ko lang sa balita natin ngayong araw. Kinumpirma ni Pope Leo kahapon na nakatakda siyang sumailalim sa isang operasyon ngayong linggo kahapon Ito matapos na makitaan ng localized nodule sa kanyang baga sa kanyang lingguhang Sunday prayer sa St. Peter's Square. Sinabi ng 71 years old na Santo Papa na ang localized nodule ay nadiskubre matapos siyang isailalim ng mga doktor. Sa isang medical check-up, tiniyak naman ng Santo Papa na well-contained at nakita agad ng mga doktor ang nodule sa early stage pa lamang nito. Sa payo pa rin ng kanyang mga doktor, pumayag ang Santo Papa na agad na maoperahan at nakatakda na anyang itong isagawa sa susunod na ilang araw. Ito pa balita. Inilutang ni Senator Robin Padilla ang posibilidad na boycottin o hindi na dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga senador na kasapi sa minorya sa Senado dahil umano sa pagbaliwala sa batas. Nilinaw na ni Padilla na bagaman at hindi pa napag-uusapan ng minorya ang posibilidad na lumiban sa impeachment trial, pero maaring pag-uusapan ito sa lalong madaling panahon. Wala pong ganong usapan, pero baka malapit na, sabi ni Padilla. Oh my God. Tinutulan din niya ang desisyon ng Senate Impeachment Court na ang two-thirds voting threshold ay ibabase sa bilang ng mga senador na legal at aktual na makakadalo sa araw ng botohan. Una nang nagain si Senator Padilla at Senator Bongo ng petisyon na humihiling sa Supreme Court na ideklarang walang bisa ang desisyon ng Senate Impeachment Court kaugnay ng voting threshold. Noong Huwebes, lumipat si Senator Mark Villar mula minority patungo sa majority bloc matapos siyang ihalal ng Senado bilang miyembro ng Commission on Appointments at Chairman ng Senate Committee on Public Works. Dahil sa paglipat ni Villar, binuo na ngayon ang 14 na miyembro ng majority bloc, habang 10 ang nasa minority at 4 sa mga ito ay hindi dumadalo sa mga sesyon. Nakakulong si Senator Jinggoy Estrada at Marcoleta. Nagtatago naman si Senator Bato de la Rosa, habang si Loren Legarda ay nasa ibang bansa dahil sa kanyang karamdaman. Ano yan? Na-pressure ba si Villar na isama siya sa mga kakasuhan kung hindi siya lilipat sa majority block? Yan ang sinasabi ng mga komentarista Malay natin. Anyway, yan muna ang ating mga nagbabagang balita mula sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio, sa pamamagitan ng inyong tagapagbalita. DJ No Name, magbabalik ako agad-agad.
3: Hi there! Another additional information about Tops Sterling Campus. Are you curious if the tuition fee is higher? Well, tuition fee is the same with the regular Tabs campus. 2,660 pesos per month in preschool, 2,960 pesos in grades 1 to 3, 3,550 pesos in grades 4 to 6, 3,200 per month in the junior high school if you are an ESC grantee, and only 1,950 pesos per month for senior high if you are a voucher grantee. However, enrollment or miscellaneous fees in the TAP Science Sterling shall be higher. This is to finance various expenses which shall be incurred in the operation of the science classes and the whole campus. Reservation is 3,000 pesos, which shall be deducted from the enrollment fees. For more information, listen to TOPS Radio regularly. Additional information shall be aired soon.
2: Sa mga gustong magpa-reserve sa Sterling Campus o sa Top Science Campus, ay magpa-reserve na. Meron kaming libreng mga mug at meron kaming pa-sticker para sa inyo.
3: Hi there! Another additional information about TAP Sterling Campus. TAP Science or Sterling Campus shall be using the same IT facilities like CCTVs, interactive boards, log-in, log-out text notifications, among others. As a standard, all TAP's classrooms are fully air-conditioned. However, in the TAP Sterling Campus, even the hallway and toilets are fully air-conditioned. The school portal of TAPS, My TAPS, shall also be used in TAPS Sterling. Given that TAPS Sterling Campus will house the science sections, it is expected that science and computer laboratories will be on the next level. Moreover, since the campus has a bigger land area, there will be additional sports facilities, such as volleyball, basketball, and badminton court, that will be eventually constructed, including a dormitory building. There will also be more parking slots available in the campus. For more information, listen to TAPS Radio regularly. Additional information shall be aired soon.
1: Learn more about TAPS. Simply visit www.taps2011.com. TAPS is simply the best school in the region. Not just for its state-of-the-art facilities, highly qualified teachers, strategies in educating their learners, but because of their effective ways in monitoring everything. Well, no other school does it better. The long wait is over. Finally. Here is DJ No Name on 107.1 TAPS Radio.

Kamusta po ang inyong weekend, mga classmates? Asan kayo nung Biyernes, Sabado at kahapon, Linggo? Noong Biyernes po ay ginanap ang Tops Bazaar sa Sterling Campus. At gusto kong pasalamatan ang PNP Alicia sa kanilang pag-alalay sa amin. Maraming salamat, PNP Alicia. Maraming salamat din sa mga barangay Tanod na buong araw na umalalay sa amin dyan sa Tops Sterling Campus dahil sa aming bazaar. At siyempre, maraming salamat sa mga kasamahan namin sa Armed Forces of the Philippines Reserve Group. Walo mula sa mga reservists ang nakasama namin. At biglang naka-uniform yung aming mga security guard. Gulat yung iba mga estudyante, ha? Huh? Yung guard ng Tops Sterling biglang naka-army, ano, pillar pot? Yes po, yung mga security guard namin dyan sa Tops Sterling Campus ay pawang mga reservists. Mula sa aming tagabantay sa entrance na si Corporal Pablo. Pati si Sergeant yata si ano eh, no? Sergeant ba si ano? Si si Sir Morales. Ganun din si Sir Alarcio. Si ano, Corporal eh, di ba? Corporal si Sir Kenneth Aguilar. Pati yung aming guard sa gabi ay isa ring reservist, si Private First Class Rupinta. Ganda umaga po sa lahat po ng mga dumalo sa aming Tops Bazaar 2026. Pasensya na sa bandang umaga dahil nag-brown out. Oy! Bakit napasama ang Aurora sa brownout na sinabi ng announcement nyo na wala namang brownout sa Aurora? Sell ko naman eh. Ang lakas-lakas nyong mang-asar, isell ko. Wala naman sa listahan nyo ang Aurora, biglang nagka-brown. Kaya tuloy na-stress ang lolo nyo, mga 99 na buhok ang natanggal sa araw na yon. Nag-brown out, eh alam mo naman sa Sterling, masyadong dependent sa kuryente. Kasi pati CR naka-aircon. Pati hallway naka-aircon. Buti naman at bumalik yung kuryente ng... anong oras ba bumalik yung kuryente? Ano na yata yun eh. Basta nagka-brown out ng alas... ano ba yun? Nagka-brown out ng alas 8 pasado nung ongoing ang opening program. Oh, tapos biglang... kala ko ba wala kaming brown out. Bumalik ng kuryente. Alas 11 na. O, tatlong oras na wala kaming sounds, wala kaming magamit sa office na aircon, wala kaming aircon sa CR, ganyan. Eh kung sinabi nyo sana na may brownout talaga sa Aurora, eh di naghanda kami ng medyo maayos-ayos.
And then maraming salamat sa mga bumisita sa Tubbs Sterling Campus, mga magulang. Wala silang masabi kundi wow, ang ganda naman. Lalong-lalo na pag pumapasok sila sa mga classroom at lalong-lalo na kapag napapasok nila yung ating Arsinas Auditorium. Wala silang masabi kundi wow. Para daw silang nasa international school abroad. Di thank you naman po. Maraming salamat. Avisala Eshma. Shukran. Maayos na maayos at very, very organized ang ating Bazaar 2026 dyan sa Sterling Campus. Maraming salamat. Again, maraming salamat PNP Alicia. Maraming salamat sa Barangay Tanod. Maraming salamat sa aming Barangay Captain kay Ma'am Eunice Parallag sa pagpadala ng Barangay Tanod. Maraming salamat po. At siyempre PNP Alicia at siyempre Armed Forces of the Philippines Reserve Group. Maraming thank you po mga katropa. Dapat pala nag-uniform na rin ako ng Pilar Pat that day, no? And then nung Sabado, and nung Friday night din, ay ginanap din ang Seniors Night dyan sa Ilagan. Kaya alas 4 pa lang ng hapon, lumayas na kami sa bazaar. Kasi nga kailangan naming humabol sa Ilagan. Dahil sa Ilagan, magaganap din ng alas 6 ng gabi yung aming Seniors Night sa Tubbs Ilagan. Hindi naman pwedeng wala kami doon. Alas 4 ng hapon ay umalis na kami sa bazar. Pangit ang schedule natin. Ba't nagkasabay yun? Sa mga susunod na araw, susunod naman po sa September. Ay, hindi pala. Sa October 30, gaganapin naman po ang bazar ng Top Santiago. Sa mga nagtatanong kung bakit napadpad sa October 30 yung bazaar ng Tubbs Santiago, alam nyo na ang sagot doon. Ang sagot doon ay, yun ay dahil sa conflict of schedule. Yun lang yun. October 30 yung ating bazaar sa Tubbs Santiago. Hindi ko pa nalaman yung schedule ng Tubbs Nasim Rojas sa kanilang bazaar. Magandang umaga sa lahat po ng mga medyo sinisipon, may ubo. O ganyan talagang init tapos bigla ka papasok sa aircon room, medyo ayan. Prone tayo sa sipon at saka ubo kapag ganyan ang setup natin. Lalong-lalo na nung Friday, mainit din sa bazaar. And then bigla kang papasok sa office, malamig. Maraming salamat sa bumisita sa aming opisina sa Tubbs Sterling Campus. Parang wala daw sila sa Region 2 kapag nasa loob sila ng Sterling Campus. Thank you. Nag-enjoy yung aming mga estudyante sa bazaar. Marami sila na pagbentahan. Maraming salamat po. Pasensya na ha sa mga parents na medyo nahirapan pumasok sa loob ng compound. Dahil nga po mahigpit ang aming security measures. Kailangan mag-check ng mga bag. Kailangan i-check ang mga ID kung ikaw ay bisita sa bazaar. Ganun talaga para maiwasan ang mga problema. Mas maganda na yung mag-iingat kesa sa kakalang mag-iingat kapag may nangyari na. Alam mo naman ngayong panahon na to, ang daming threat, ang daming mga pwedeng mangyari.
What if, ganon. What if nalusutan tayo ng mga masasamang elemento, ganon. Maski wala naman talaga. Pero mas maganda pa rin na nag-iingat, kaya nga po sobra higpit kapag kayo pumapasok, lalong-lalo na si Sterling, noong Friday. Pasensya na sa mga parents na pumasok, ha? Yung iba mga parents na hindi kilala ng aming mga security guard ay hinanapan pa ng ID at kung ano-ano pa. Inulit ko ang aming apology dahil sa mahigpit na seguridad noong Friday sa ating Tops Bazaar 2026. Mas maganda na po ang nag-iingat bago mangyari kesa naman sakalang tayo mag-iingat kapag may nangyari na. Mahirap po yun. Magandang umaga sa lahat po ng mga bumabiyahe na papunta na sa mga paaralan. Ihatid ang inyong mga, ang kanilang mga anak sa mga paaralan. Magandang umaga po sa inyo. Ingat-ingat po sa biyahe, ha? Medyo maambon sa ibang mga lugar. Pero medyo sumisikat naman ang araw sa ibang mga lugar. O ingat-ingat po lagi. At syempre, huwag mainit ang ulo, mga classmate. Ano po? Oh, sige, yan na muna ang ating batian portion at busy si Mr. M sa pag-aayos ng ating sound system para sa ating flag raising ceremony na gaganapin mamayang alas 7:30 ng umaga. Ngayon, mapapakinggan nyo po live sa Tops Radio. Abangan nyo po yan. Ano po? Ito ang inyong kaibigan sa radio, DJ No Name. Antabayanan ng ating flag raising ceremony mamayang alas 7:30 live na mapapakinggan sa Tops Radio.

Raise your right hand and follow after me. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi, kinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringkin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nanalangin ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.